escuche ata bi me yakhdun rokhim venafshi visamu la shirim velachashim ay ay ay birushalem karta karta leshufayam birushalem karta Shufaya,